0: sa SBS Filipino.
1: Kinabahan talaga ako at lalo na dahil malapit ito sa komunidad namin. Naisip ko agad kung gaano kabilis ko balat yung sakit.
0: Diphtheria outbreak sa iba't ibang estado ng Australia mas tumitindi. Ilang migranteng Pinoy nangangamba. Ang detalye ng sakit at paano makakaiwas, alamin.
2: Mabisi man ako doon, kahit ako lang minsan ng mag-isang doktor doon, I feel na hanggaan ng pakiramdam ko kasi may naitulong na naman ako kahit o paano.
0: Ngayong National Reconciliation Week, kilalanin natin ang Pinoy doctor na nagsisilbi sa remote First Nation communities sa North Queensland. Ang kwento, pakinggan. At alak na ube flavor, pasok na sa mga malalaking bottle shop sa Australia. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Edinel Magtibay.
3: Sa ulo ng mga balita, mga pagbabago sa employment services system ilalatag ng pamahalaan. Australians hinimok na makinig sa Indigenous Voices ngayong Reconciliation Week. At pinagsamang sports at bayanihan para sa kabataang Pilipino tampok sa Tulong Liga 2026. Sa detalye ng mga balita, ilalatag ng federal na pamahalaan ang mga reforma sa employment services system kung saan ilalagay sa bagong sistema ang mga tumatanggap ng welfare payments. Sa talumpati ni Amanda Rishworth sa National Press Club ngayong 27 ng Mayo, inaasahang iaanunsyo ang mga pagbabagong magpapakilala ng tatlong antas ng suporta at tatapos sa tinatawag na one-size-fits-all requirements para sa mga naghahanap ng trabaho. Mahigit 1 milyong Australians ang kinakailangang dumaan sa privately owned employment service providers sa ilalim ng 2 bilyong programa kada taon. Ngunit matagal nang inuulan ng reklamo ang mutual obligation system, kabilang ang finding sa 2 ulat ng Commonwealth Ombudsman na nagsasabing maaring labag sa batas ang pagsuspinde sa welfare payments ng ilang tao dahil hindi pagtupad sa job seeking requirements. Sa ibang balita, nananawagan ng Australia's Race Discrimination Commissioner na agarang ipatupad ng federal na pamahalaan ang National Anti-Racism Framework. Inilabas ng Human Rights Commission ang kauna-unahang pambansang plano laban sa lahat ng uri ng racism. Mahigit 18 buwan ang nakalipas na naglalaman ng 63 rekomendasyon para sa workplaces at iba't ibang sektor, kabilang na ang batas, edukasyon, kalusugan, media at sa sining. Sa pagdinig ng Senate Estimates ngayong 27 ng Mayo, sinabi ni Commissioner Giridharan Sivaraman na naghihintay pa rin siya ng formal na tugon o time frame mula sa pamahalaan.
4: These are difficult conversations. The same themes and topics are being explored by Commissioner Bell in the Royal Commission into Anti-Semitism and Social Cohesion because the difficulty often arises from the friction between expressions of self-determination and racism. I just think it's actually about building racial literacy as a whole and understanding people's experiences, including in terms of, I think important to note here, First Peoples and the need for self-determination and sovereignty for First Peoples on this continent.
3: Sa ibang balita, hinimok ng isang pangunahing charity group ang mga Australians na makinig sa Indigenous Voices at suportahan ang mga solusyong nagmumula mismo sa First Nations communities kasabay ng pagdiriwang ng National Reconciliation Week. Ayon kay Mark Gaitani ng St. Vincent de Paul Society, marami sa kanilang natutulungan ay Indigenous Australians na aniyay sumasalamin sa epekto ng intergenerational disadvantage sa pabahay, kita at akses sa mahalagang serbisyo. Samantala, sinabi ni Pat Anderson at Megan Davis ng Uluru Dialogue na patuloy na nag-aanunsyo ang mga paang pamahalaan ng mga polisiya at programa ng walang sapat na konsultasyon sa Indigenous communities. Ayon pa sa mayakda ng Uluru Statement from the Heart, walang nakikitang progreso sa Closing the Gap reports at mas lumalala pa ang ilan sa mga kritikal na problema sa ilang Indigenous communities. Balita mula sa Pilipinas, formal nang binuksan ang 66th edition ng Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur matapos ang mahigit 3 dekadang paghihintay ng lalawigan na maging host ng pambansang palaro para sa mga student-athletes. Libo-libong atleta mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas ang kalahok sa taon ng kompetisyon na nagtatampok ng iba't ibang sporting events hanggang May 31. Samantala, nangunguna na sa medal tally ang National Capital Region habang kabilang sa mga pangunahing humahakot ng medalya ngayong araw ang Bicol Region, Negros Island Region, Western Visayas at Calabarzon. Sa Australia naman, nagkaisa ang Filipino student community sa New South Wales sa pamamagitan ng Tulong Liga 2026, isang charity sports showcase na naglalayong makalikom ng donasyon para sa Bantu Philippines. Ginanap sa Blacktown Leisure Center nitong 23 ng Mayo ang Liga, tampok din sa event ang mga basketball, volleyball at iba pang community activities na pinangungunahan ng mga Filipino students at supporters mula sa iba't ibang universidad ng New South Wales. Ayon pa sa mga organizers, layunin ng programa na pagtibayin ang pagkakaisa ng komunidad habang tumutulong sa mga kabataang apektado ng kahirapan sa Pilipinas. Sa iba pang ulat sa ating komunidad, itinalaga naman bilang bagong Consul General ng Philippine Consulate General sa Sydney, si Greg Marie C. Marino. Si Marino ay isang career diplomat na may mahigit 20 taong karanasan sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas at dati ring nagsilbi sa mga embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv at Ottawa. Tubong Bacolod City si Marino at nagtapos ng Master's Degree in International Relations sa International University of Japan at Bachelor's Degree in Political Science sa Ateneo de Manila University. Formal niyang sinimulan ang kanyang tungkulin noong 23 ng Mayo at inaasahang pangungunahan niya ang pagpapalalim ng relasyon ng Pilipinas at Australia at pagpapatibay ng ugnayan ng konsulado sa Filipino community sa New South Wales. Sa iba pang balita, nagtipon-tipon din sa Parliament House sa New South Wales ang mga opisyal ng pamahalaan, business leaders, diplomats at community representatives para sa 50th anibersaryo ng Australia-Philippine Business Council o APBC nitong 26 ng Mayo. Pinangunahan ng Parliamentary Friends of the Philippines na pinamumunuan nina Tim James at Stephen Bally ang reception bilang pagkilala sa lumalalim na relasyon ng Australia at ng Pilipinas sa larangan ng negosyo, diplomasya at komunidad. Tinalakay ni APBC President Rafael Toda ang kasaysayan ng organisasyon at papel ng Pilipinas bilang ASEAN Chair sa 2026 habang binigyang diin naman ni New South Wales Trade Minister Anulak Shantivong ang kahalagahan ng Filipino community sa New South Wales at ng Australia-Philippines bilateral relations. At balik tayo sa Australia, pansamantalang sinuspinde ang drone show ng Vivid Sydney matapos bumagsak sa Darling Harbour ang dose-dosen ng drone habang isinasagawa ang isang display. Ayon sa mga organizer, kinansela ang huling palabas nitong May 25 dahil sa tinawag nilang unforeseen technical difficulties, habang kanselado rin ang mga palabas ngayong Martes at Miyerkules habang isinasagawa ang safety review. Sinabi ng UK company na Sky Magic na 89 na drones ang bumagsak sa tubig dahil sa isang hindi inaasahang radio frequency issue. Nakikipagtulungan naman ang Civil Aviation Safety Authority sa mga organizer upang imbestigahan ang insidente. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth may mga pag-ulang nararanasan na 23 degrees Celsius. Maulan din sa Adelaide at 19 degrees Celsius. Ganun din sa Melbourne,

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Hatid ng balita kanina, Edinel Magtibay. Magandang araw sa iyo, Edinel.
3: Magandang araw, TJ, at magandang araw sa ating mga tagapakinig ngayong araw ng Miyerkules.
2: Oo, no? Ilang araw na lamang at Hunyo na at napakabilis talaga, Edinel, ng mga ng kalendaryo pag hindi mo iniisip. Pero pag may mga babayaran kang utang, parang napapahaba ang...
3: parang mapamabin. Oo, parang naging antay ka bigla.
2: Oo, diba? Parang yung sahod ang hinihintay mo, medyo matagal, diba?
3: Oo, pero pag natanggap mo na, biglang bumibilis ulit.
2: Oo, kaya naman ako, talaga naman, kaya minsan minamarkahan talaga natin yung araw ng mga bayarin at mga iba't iba pang bagay. Lalo na pag dito sa Australia, ang bilis-bilis ng pagkakataon, di ba, Edinel? Pero meron ding mga minamarkahan sa kalendaryo na mas importante din na mga, lalo na yung mga kaganapan dito sa Australia, di ba, Edinel? Lalo na yung iba't ibang dates, di ba, na hindi lamang umiikot sa buhay natin, kundi sa kabuuan ng Australia.
3: Napakarami niyan, TJ, dito sa Australia. Hindi lamang basta pagdiriwang ano, kundi pag-alala doon sa mga mahalagang yugto ng history at saka yung mga mahalagang pangyayari ano dito sa Australia na apektado ang lahat ng komunidad.
2: At malaking bagay na bilang migranteng Pilipino, alam natin kung ano-ano ito. Hindi lamang nakatutok tayo doon sa June 12 na Araw ng Kalayaan, kundi at iba't iba pang pagkakataon. Kahapon nga ay isa sa mga nakaganapan ay yung National Sorry Day na ginugunita tuwing May 26. At ngayon namang May 27 hanggang June 3, gaganapin naman o ginugunita naman ang National Reconciliation Week. Ikaw ba, Edel, pagdating mo dito, alam mo na yan, ano ba yung National Reconciliation Week?
3: Naku, TJ, isa yan sa mga wala akong ideya nung unang dating ko dito, pero nababasa ko siya, nakikita ko yung ilan sa mga pagdiriwang or yung mga ginagawa na mga paggunita. Pero noong mga una, parang hindi ko nauunawaan ano, kung bakit merong mga ganitong paggunita o merong mga ganitong isinasagawa sa Australia. Kahit mahalagang malaman din ng mga, lalo na ng mga migrante, ng mga nandito, dahil ito ay kaakibat ng history at ng kabuhayan at ng pamumuhay ng maraming nandito sa Australia.
2: Oo, kaya naman sabay-sabay tayong matuto, no? Kahit yung iba'y matagal na dito, maaaring alam na, pero yung iba bago pa lamang, o kahit yung iba matagal na, hindi pa rin alam, no?
3: At baka nalilito pa.
2: Oo, nalilito pa. At parang ang dami ata, parang ganyan. Eh ngayon pong araw, ito, isa sa mga mapag-usapan din yung impormasyon po na galing sa Reconciliation Australia website. Eh ano nga ba yung National Reconciliation Week na tinatawag? Ito po daw po ay isang taon ng pagdiribang sa Australia kung saan nakatuon sa pagpapabuti ng ugnayan ng mga katutubong mamamayan. Ito po yung mga Aboriginal at Torres Strait Islander at ng mga hindi po katutubong Australiano, yung mga dito po yung mga migrante katulad natin at yung mga dito naninirahan. Layunin po nitong bigyan daan ng pag-aaral sa ibinahaging kasaysayan, kultura at mga tagumpay upang makamit po yung tunay na katarungan at pagkakaisa.
3: At ang petsa nito ay mula May 27 hanggang June 3. Ang mga partikular na petsang ito ay hindi nagbabago taon-taon dahil marka ito ng dalawang mahalagang milestone sa kasaysayan ng bansa. So yung May 27 o ika-27 ng Mayo, ito po ang anibersaryo ng matagumpay na 1967 referendum kung saan bumoto ang mga Australiano na isinama o isama ang mga katutubong mamamayan sa pambansang census at bigyan ng federal government ng kapangyarihang gumawa ng mga batas para sa kanila. Pagdating naman ng June 3, ito naman po ay anibersaryo ng makasaysayang Mabo decision ng High Court noong 1992 na kumilala sa legal na karapatan ng mga katutubo sa kanilang lupain o ito yung mga native title at napabulaan din sa maling paniniwala na ang mga Australia ay walang may-ari or terra nullius bago dumating ang mga Briton.
2: Parang naalala ko, Edinel, yung Independence Day natin. Parang ganito din yung kumbaga na-recognize na nagkaroon tayo ng sovereignty, di ba, mula sa mga colonizers. Parang kumbaga pag-iisipin mo, ganito rin yung siguro ang parang pakiramdam na nagkaroon ng sarili nga na kumbaga lalo na yung nasasama sila sa census dahil yun nga, sila talaga yung mga nauna dito, di ba? So para sa atin sa mga migrante, parang kumbaga kung makaka-relate ka kung

0: ganito yung pasitwasyon. At ngayong 2026 po, ang official na tema po ngayon ay All In. Ito po yung theme o tema na ngayong taong 2026. Isa itong panawagan po na ang rekonsilyasyon ay hindi isang simpleng panonood lamang na kailangan po ito ng buong pusong pangako at aktibong pagkilos mula sa bawat mamamayan araw-araw. Sa halip po na po, iasa lamang ang bigat ng laban po sa mga katutubong komunidad o yung mga First Nations community. Pero Edinel, ang tanong dyan, paano ba tayo makakaambag nga kung all in makakasama tayo dyan? Ano ba yung mga pwede nating gawin bilang migranteng Pinoy dito sa Australia?
1: Nako, sa tema pa lamang na all in, mukhang malaki ang pangangailangan na makibahagi ang lahat, ano, para mas maunawaan at maging bahagi ng pag-alalang ito. Ang isa na dyan ay ang edukasyon sa kasaysayan at kultura. Maaari pong simulan ang mga migrante ang pakikibahagi sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa tunay na kasaysayan ng Australia, partikular na ang mga kwento at karanasan ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander. Ang pagbisita sa mga lokal na cultural center o pagbabasa ng mga akda ng mga katutubong manunulat ay malaking hakbang na upang maunawaan ang kahalagahan ng lupang kanilang tinitirhan ngayon.
0: Nabanggit mo yun na ang SBS ay merong NITV na pwede din yung panoorin para sa mga impormasyon at para sa mga kwento na tampok. At pati yung SBS On Demand, di ba, ito lang may mga movies dyan tungkol sa mga First Nations community. Kaya kung kayo ay yun, walang pagkakataong pumunta sa mga cultural center, pwede kayong nasa kahit nakaupo lang kayo, di ba? Pwede niyong gawin yan. Isa pa po sa maaaring gawin, pagpapakita ng respeto po sa mga seremonya. Yung aktibong pakikilahok at pagbibigay galang po sa Welcome to Country na isinasagwa po ng mga traditional na tagapangalanga o yung traditional custodians, o ang pagbigkas ng acknowledgement of country sa mga pagtitipon. Mga simple pong paraan ng pagkilala sa kawalan ng patid na ugnayan ng mga katutubo sa kanilang lupain.
1: At TJ, kahit tayo dito sa SBS Filipino, naghahatid din tayo ng maraming impormasyon na isinalin sa ating wika sa pamamagitan ng Australia Explained. So nandyan din yung iba pong mga mapapakinggan ninyo, ilang mga panayam, at meron din tayong Indigenous series sa kwento naman ng mga Indigenous Filipinos na nandito po sa Australia, mga First Nations people po na nakikibahagi din sa iba't ibang mga kultura. At ito nga, pagpapaliwanag din ng iba't ibang mga gawain o yung mga aktibidad sa mga seremonya. At kabilang din po, makakatulong din ang mga migrante sa pamamagitan ng pagbili ng mga produkto, sining o serbisyo mula sa mga negosyong pagmamay-ari ng mga katutubo. So merong Supply Nation Certified po ng mga produkto. Ang ganitong suportang pang-ekonomiya naman ay direktang nagpapalakas sa mga lokal na komunidad.
0: Malaking bagay yan. Ano? Yung mga, may mga signs, pero dapat din tingnan din natin kung peke o totoo. Yeah. Diba? Sabi nga din ni Edinel kanina, yung Supply Nation Certified. At isa pa daw po yung pagkataguyin ng solidaridad o yung solidarity at pagkakaisa o unity bilang mga bagong mamamayan po, yung mga migrante na tatanging boses upang labanan po yung racism at discrimination. Ang pagbabahagi po ng mga natutuhan sa sariling pamilya at komunidad ay tumutulong po upang palaganapin yung mensahe ng pagkakapantay-pantay o equality.
1: At isa pa ring mahalagang pakikibahagi ang pagdalo sa mga pampublikong aktibidad sa panahon ng Reconciliation Week, tulad ng community walk, art exhibitions o forum na nagpapakita ng mga migrante ay kaisa sa hangaring all-in para sa mas inklusibong bansa. Alam mo TJ, minsan itong mga ganitong pagkakataon, parang iisipin mo, ang hirap sumali o makibahagi kung hindi mo nauunawaan yung mga nangyayari. Pero minsan sa pagdalo sa mga ganitong aktibidad, doon mo mas makikita at mas ma-appreciate at parang mas lalawak ang iyong kaalaman pagdating doon sa kanilang mga history at ano pa yung mga kanilang ginagawa sa community.
0: Yun nga, pwede nga doon mo mas ma-immerse ka, di ba? Doon sa kultura at sa mga kaganapan. At nabanggit mo, Edinel, kayo ng Indigenous, mamaya hatid sa atin ni Sheila Joy Labrador. Isa pong kwento ng doktor na pumupunta po sa mga remote First Nation communities para nga magbahagi ng kanyang pagiging doktor o yung serbisyo, lalo na sa kalusugan po ng mga katutubong Australians. Mamaya po yan, alamin natin ang kanyang kwento. Mamaya po sa programa. Kaya kayo mga kababayan, paano ba ninyo ginugunita o paano ba kayo nakikibahagi sa mga ganitong klase ng pagdiriwang o paggunita, lalo na para sa First Nations community? Pwede nyo pong ipadala sa SBS Filipino Facebook at Instagram page. Babasahin po natin yan. At Edel, maraming salamat sa pagsama ngayong umaga at ano namang aabang sa darating na Sabado.
1: Nako, abangan naman natin sa darating na Sabado

0: ang ating coverage para sa darating na Blacktown Festival kung saan makikibahagi ang Filipino community sa isang parada at iba pang mga aktibidad doon. At antabayan na naman bukas ihahatid natin ang kwento ng mga Vietnamese na napadpad sa Palawan at isang natatanging negosyo din doon na patuloy na nagtutulay sa dalawang kultura. Maraming maraming salamat TJ at magandang umaga sa inyong lahat.
1: Ayan, maraming salamat Edel na magtibay. Tabangan bukas ang hatid ni Edinel at ganoon din naulat at ganyan din ang pagpunta nga dyan sa pista sa Nayon sa darating Blacktown Streets Festival kung saan multicultural po ang makakasama ng ating ng SBS na magkakaroon pa ng booth dyan. Samantala sa ating pagbabalik naman, alamin natin na naging diphtheria outbreak sa iba't ibang bahagi ng Australia at ganyan din ang pangamba ng ilang Pinoy dito. Susunod na yan sa SBS Filipino.
2: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: Ready to order?
4: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
3: Everything?
5: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
6: Yes, Chef!
4: This is so nice.
5: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
4: Ooh, tiramisu!
5: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: At nagbabalik ang SBS Filipino, nakakaranas po ngayon ng Australia ng pinakamatinding outbreak ng diphtheria sa loob ng ilang dekada matapos po kumalat ang sakit mula Northern Territory patungong Western Australia, Queensland at South Australia. Ilang migranteng Pinoy po ang nababahala na sa paglaganap ng sakit na ito. Pero ang tanong, ano nga bang ginagawa ng gobyerno at komunidad para mapawi ang takot ng mga residente at masugpo ang outbreak? Narito ang report mula kay Helen Quinyanola.
11: Balot sa takot at pangamba ang migranteng Pilipino na si Arth Ledesma, taga-Western Australia, nang mabalitaan ang outbreak ng diphtheria sa ilang bahagi ng bansa. Kabilang kasi ang Western Australia sa naitalang may matinding outbreak.
12: Kinabahan talaga ako at nag-alala, lalo na dahil malapit ito sa komunidad namin. Naisip ko agad kung gaano kabilis kumalat yung sakit at kung sino ang maaaring pinaka-apektado, lalo na mga bata at may mga matatanda akong kapamilya dito.
11: Ayon kay Professor Meru Shiel, Professor of Infectious Diseases and Global Health sa University of Sydney, malaki ang pagtaas ng mga kaso. Sa ngayon, may mahigit 230 kaso sa Northern Territory, Western Australia, Queensland at South Australia.
13: Historical data suggests that between 1999 and 2010, there was only one reported case of diphtheria. But then we saw a little bit of an increase between 2011 and 2019. There were about 45 cases of diphtheria, but of course now we're experiencing an outbreak.
11: Ang diphtheria ay isang posibleng nakamamatay na bacterial infection na maaaring makaapekto sa ilong, lalamunan, daluyan ng hangin o balat. Ayon sa mga eksperto, may dalawang uri nito, ang cutaneous diphtheria na umaatake sa balat at respiratory diphtheria na nakakaapekto sa baga at lalamunan. Ang kasalukuyang outbreak ay kombinasyon ng dalawang uri. Ayon kay Professor Shiel, mas malubha ang respiratory diphtheria at maaari itong ikamatay.
13: Respiratory diphtheria, the most common symptoms are like fever and sore throat, tiredness and malaise or fatigue, as we say, loss of appetite. But one of the challenges that happens is when this toxin attacks your cells, you develop this grayish white membrane in your throat and tonsils that can then obstruct the airways, which is what then leads to these serious symptoms of difficulty in swallowing and breathing and neck swelling.
11: Sinabi rin niya na ang sakit ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon, kabilang ang pinsala sa puso at mga ugat. Mabilis itong

0: umakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets mula sa pag-ubo o pagbahing o sa paghawak sa mga sugat na may impeksyon. Pero ayon sa Australian Medical Association o AMA, napaka-epektibo ng routine vaccinations o bakuna sa pagbibigay proteksyon laban sa sakit na ito na maaaring maiwasan. Ayon kay AMA Vice President Julian Raitt, bahagi ng dahilan ng outbreak ang pagbaba ng vaccination rates sa buong bansa. Noong 2024, bumaba sa 90% ang childhood coverage sa edad na 24 months sa unang pagkakataon mula 2016.
1: If we have vaccination rates around 95% or so, it's very unlikely that these sorts of historical type infections can spread. But unfortunately, with the vaccination rates dropping below 90%, particularly in young children, there is obviously been this opportunity for the diphtheria bacteria in particular to re-emerge and spread in the community.
0: Kailangan din anya ng multiple doses at booster doses para mapanatili ang immunity. Pinapayuhan ang mga nasa hustong gulang na magpa-booster kada 10 taon at sa mga lugar na mas mataas ang panganib gaya ng malalayong Aboriginal communities, kada 5 taon. Ayon kay Shiel, ipinapakita ng kasalukuyang outbreak na may mga booster dose na hindi rin nakukuha, kaya bumababa ang immunity.
2: Many of the cases have had 3 doses or more of the vaccine. So it's not that they're completely unvaccinated, it's just they're partially vaccinated and that gap in immunity might also be contributing to the outbreak. So,
0: kaya para sa Pilipino migrante na si Arth, ang outbreak ay naging paalala sa kanya na suriin din ang kanyang mga vaccination records. Aminado siyang hindi niya alam kung updated pa ba ang mga ito, lalo na't mahirap hanapin ang mga records mula sa Pilipinas.
3: Honestly, noong una, hindi ko talaga alam kung updated pa ba ako sa mga bakuna. Alam ko na bakunahan ako noong bata ako sa Pilipinas, pero wala na akong hawak na records.
0: Samantala, inanunsyo ng gobyerno ng Australia na may 7 milyong dolyar na funding package para suportahan ang pagtugon sa outbreak at palakasin ang immunity sa Northern Territory at iba pang apektadong jurisdiksyon. Mahigit sa 60% ang pagdami ng mga kaso at naitala sa Northern Territory, habang 30% sa Western Australia. Karamihan sa mga naapektuhan ay mga Aboriginal at Torres Strait Islander. Ayon kay Health Minister Mark Butler, 2 milyong dolyar ang ilalaan sa National Aboriginal Community Controlled Health Organizations para sa underground public health support, habang 5 milyong dolyar naman ang gagamitin para magpadala ng karagdagang doktor at mga nurse sa mga komunidad na matinding naapektuhan upang tumulong sa pagbibigay ng booster vaccines at treatment.
4: The latest request over the last several days has been for a surge workforce. There are sufficient doses of vaccines, I'm told, in the territory, but the need for additional workers to get out and get the needles into the arms that need them.
0: Tinitiyak ni Minister for Indigenous Australians Malandiri McCarthy na makakarating sa remote communities ang culturally appropriate information tungkol sa sakit.
5: We know that we've got over 100 Aboriginal languages. We need to ensure that the communication is there, not misinformation. We certainly saw that through COVID, and we need to ensure that the right information is getting out to our remote and regional communities.
0: Tinatanggap naman ng Aboriginal Medical Services Alliance Northern Territory o AMSANT ang funding announcement. Sinabi ni CEO Donna Achi na mahalaga ang papel ng Aboriginal Community Controlled Health Services sa pagtugon sa outbreak.
6: Our member services are on the front line. They're trusted, they know their communities, and they are already doing the work to get vaccines and treatment to the people who need them.
0: Binatikos naman ang gobyerno ng Northern Territory dahil sa umano'ng limitadong komunikasyon tungkol sa outbreak. Hanggang ngayon, hindi pa umano nagsasagawa ng press conference ang NT Health Department at Health Minister tungkol sa issue. Pero ayon kay NT Chief Health Officer Paul Burgess, determinado ang gobyerno na makipagtulungan sa Aboriginal health organizations para maihatid ang suporta at impormasyon sa mga komunidad.
7: We have a combination of remote primary health care and also Aboriginal community controlled health organisations or health services in the Northern Territory. All of those services are part of this response. We've developed some very culturally appropriate media and health promotion

0: Panatag o gumagaan ang mundo ang hatid sa Filipino-Australian na si Dr. Earl Pantiliano, isang general practitioner mula Gold Coast, Queensland, sa tuwing matatapos ang kanyang pagbibigay ng serbisyo sa mga Indigenous Australian sa komunidad ng Charleville. Ang lugar na ito ay humigit kumulang 900 kilometers mula Gold Coast o 8-10 oras na biyahe ng sasakyan. Kwento ni Dr. Earl, isang linggo sa kada buwan matapos ang kanyang clinic sa Gold Coast, pumupunta siya sa lugar para sa mga First Nations.
1: Parang walang stress. Parang ang sarap pag may nagagawa kang ano na. Yung ang feeling ko na ano na I don't get me wrong, I get paid doing this. Pero yung fulfillment ng ano na yung meron kang nagagawa na sa sacrifice mo kasi hindi naman porket bed ka. Money is not always the ano, yung, kasi yung time mo, yung away from the family, you also have to consider that because not everyone would give you that, will be given that opportunity. Not everyone would be as considerate as my wife and my kids. Kasi wala ako eh. And if they don't give me that opportunity, if they don't give me that freedom to fulfill my ano, yung desire so that I enjoy the practice of medicine, hindi, baka may sirable rin ako, baka isa rin ako doon sa mga stress na doktor.
0: Mula 2022, matapos ma-introduce ng kanyang kakilala sa Aboriginal Medical Service, nagsimulang mapalapit ang puso ni Dr. Earl sa mga katutubo. Una niyang nabigyan ng serbisyo ang mga katutubo sa Cape York, pero di naglaon, mas napalapit siya sa komunidad ng Charleville.
1: Cape York, and then after that, nag-Charleville ako. And then when I went to Charleville, I liked the system. Maganda yung community, hindi ganun din kalayo, easier to travel. Although 900 plus kilometers sa bahay from the house, mas organize yung kanilang ano community. And then yung administration is well organized. So sabi ko, kung mag-i-involve ako sa community, I can commit myself dito. So gayon na nangyari. So once a month, I fly out sa Charleville.
0: Sa pagbabalik tanaw nga nito, taong 2001, naging doktor siya sa Pilipinas sa tulong ng kanyang mga magulang at asawa. Muntik na din itong sumuko dahil sa pinansyal na pangangailangan. Subalit sabi nito, pursigido siyang maging doktor at naging scholar ng mga madre hanggang nakapagtapos at maging lisensyadong doktor. Ilang taon din siyang nagserbisyo bilang doctors to the barrio sa malalayong lugar sa Mindanao sa Pilipinas. At ang karanasang ito pala ang magbibigay daan para siya makarating sa Australia taong 2005.
1: Lumalaki na yung mga bata and then unfortunately, hindi naman ganun ka, unless you're a specialist in the Philippines at that time, talagang ang hina ng, ang liit ng sweldo. And I have growing kids and I have to think about yung education nila kasi yun yung number one eh, yung mapaaral mo sila kasi it gave you an opportunity to be what you are. So yun yung inaano ko na, hindi uubra yung kahit doktor ako sa Pilipinas na pag hindi ako nag-specialist o nag-ganito, baka hindi ko magawa yung na-provide sa akin ng magulang ko. So right then and then, after matapos na yung stint ko ng doktor sa barrio, I said, okay, I'll try na pumunta ng Australia. Kasi may nakita naman akong kaibigan na nandito sa Australia at that time na nagbabakasyon sa Pilipinas, na taga Davao Medical School din. Sabi niya, they're looking at ano doctors para maging GP. And then tama-tama, since GP practice kami as rural health physician sa Doctors to the Barrio, qualified ka agad kami.
0: Hindi naging madali ang pagsisimula ng doktor sa Australia. Pero kinaya nitong pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho, kasama ang kanyang asawa at mga anak. Pinaka-goal nito, maipasa ang exam ng fellowship para maging permanent resident.
1: Nung intensive na yung review, I dropped the kids to school, library, after, pick them up, have dinner, and then mag-work ako ng late after hours. So normally 4 to 10, and then repeat. And then ang Saturday, library, kasama yung mga bata para gagawa sila ng homework. Afternoon, mag-anticipated mass, and then Sunday break, sama na yung family. So we did that for 18 months just to really finish yung para makapag ano talaga ng exam kasi mahal din siya eh.
0: Mula noon, marami ng mga Australian ang kanyang naging pasyente, pati mga kababayang Filipino sa Queensland at Adelaide. Pero hindi tumigil si Dr. Earl. Gusto pa din niyang makipag-ugnayan sa malalayong komunidad tulad ng ginagawa niya noong nasa Pilipinas bilang bahagi ng Doctors to the Barrio. Kaya nang ma-introduce sa mga pagbibigay serbisyo sa mga Indigenous Australians, muling nabuhay ang kanyang malasakit sa kapwa para sa mga katutubo.
1: Nakakatuwa na yung bibihira yung mga Google Doc, I googled na ganito yung ano nararamdaman ko, and they really listen, and they trust the judgment mo na hindi mo kailangan yan kasi ito yung symptoms, and then pwede kang i-follow up, and then kung worst case scenario na nakita natin na yan talaga yung problema and emergency yan, may Royal Flying Doctors. So napakaganda ng support system kahit isolated.
0: Aminado si Dr. Earl, hindi agad naging komportable ang mga katutubo. Pero hindi ito nagtagal dahil ginawa siyang supervisor para sa mga training doctors.
1: Until such time na I feel na ngayon, marami nang accepted na ako sa community. I feel na gano'n na yung management. They gave me that trust and confidence dun sa the way I practice. I don't think na hindi naman nila ako gagawing i-involve na maging supervisor ng mga nag-aaral na doktor or yung mga training doctors na if they don't have that trust and confidence.
0: Hanggang sa nakapag-recruit din siya ng mga Filipino doctors sa ospital na makakatulong sa pagbibigay ng serbisyo sa mga katutubo.
1: Kahit sabihin mo na bumabalik-balik ako, naka-recruit ako ng ibang mga kasama kong doktor, na kaibigan ko ng mga Filipino rin na pumupunta na rin doon. So, nagkakaroon na sila ng regular doctor.
0: Sa personal na karanasan ni Dr. Earl sa mga katutubo sa lugar, mula noong nakapalagayan na sila ng loob, naging masunuring pasyente sila at mas lumawak ang kanyang pag-intindi sa mga First Nations.
1: Once you earn their trust and respect, napaka-bait nila, napaka-ano nila na mga pasyente. Talagang they would follow certain things. Kaya lang, siyempre, meron ding mga ano yan eh, yung you have to balance kung ano yung belief nila, yung trust nila, and then yung situation. So it's not always na late sila dahil they ignore you. It's not. Mm-hmm. It's a different scenario. Minsan yung transport, may batang inaalagaan, extended family. So you have to be considerate na, ang nag-book lang itong isa pero kasama yung anak, nakita mo na may sakit yung anak. You have to I'll spend more time kahit malita ko ng konti.
0: Kwento pa ni Dr. Earl, maraming kaparehong karanasan ang mga Filipino at mga First Nations. Kaya nang makwento nito sa kanila na parehong may karanasan sa kolonisasyon, mas lalo itong nakapalagayan ng loob. Marami sa mga katutubo ay may diabetes at hypertension. Kaya isang programa ang kanilang nagawa sa tulong ng dietitian sa usaping tamang lifestyle at nutrisyon. Gusto kasi nilang maturuan ang mga katutubo na gumawa ng simple pero masustansyang pagkain. At sabi ni Dr. Earl, kasama nilang naituro sa mga katutubo ang pagkaing Pinoy tulad ng adobo at binalot.
1: So nakikipag-link kami sa dietitian, so yung mga pagluluto. Involved din kami sa cooking lessons, yung binigyan. In fact, tinuruan ko sila ng magluto ng adobo, ano yung alternative sa adobo para hindi masyadong maalat, para hindi matamis, para hindi maasim, yung mga ganon. So ano yung alternative mo para pwede mong gawing ulam, pwede mong gawing ano lang na kung yun lang, o patatas, or so yung may nalagyan ng extender, pwedeng isama sa fried rice, so yung ang binalot na sinasabi ko sa kanila na sa banana leaves, yung napakadali lang. Kasi minsan yun din ang kailangan, lalo na kung big family sila, paano natin may iwasan yung bibili lang ng mga ready-made food. So, ito yung option. Yan. Tapos, yung instead of more salt, more spices. Para babago, dun na lang titimplayin. Para yung flavor, nandun pa din. Saka yung marination, para hindi na kailangan ng maalat.
0: Ipinaliwanag ng doktor, hindi nila binago ang mga nakasanayang tradisyon o pinapaniwalaan ng mga katutubo. Dinadagdagan nila ito para sa kanilang kabutihan at maayos na pangangatawan. Susi umano para ma-achieve ito ang pakikinig at komunikasyon.
1: And they have different outlook in health-seeking behavior. So yun yung we're trying to change it, and it's towards the better. We're not taking out yung mga beliefs nila, kasi talaga namang mayroong mga bagay na maganda yung traditional way. So we're trying to incorporate them, yung mga may mga ibang herbal sila ron na ginagamit, which we try to inculcate with their usual way, and then yung syempre yung elders nila. So you have to just learn really how to adapt and compromise. Give them a chance, listen, kasi minsan hindi sila napapakinggan eh.
0: Sa ngayon, na-enjoy ni Dr. Earl ang respeto at maayos na relasyon ng katutubo sa Charleville. Masaya siya na naging bahagi ng programa ng gobyerno na Closing the Gap.
1: Yung tayong tinatawag na Closing the Gap. And each of them has a different parameters or targets, let's say, dun sa maternal mortality, morbidity during pregnancy, yung ganon. Tapos yung vaccination target, yung longevity ng mga pasyente, yung control ng diabetes, hypertension. So far, yung clinic, yung QuadSeq, they are always above expectation dun sa mga targets ng Closing the Gap. And so I'm happy na I'm part of that system or nung service.
0: Isa ding karangalan na ibinahagi ng doktor na sa 4 na taon nito sa pagbibigay ng serbisyo sa Charleville. Mula noon ay ramdam niya ang pagyakap ng buong komunidad.
1: I have my handprint doon sa kanilang women's, kasi na binigyan nila ako ng smoking ceremony as a welcome. I'm one of them na welcome, the one of the doctor, and then I have my handprint on doon sa community. So it makes me proud kasi hindi lahat nabigyan ng opportunity na gano'n, na hindi lahat na welcome. So andun na yung ano ko sa men's group, sa women's group, pati dun sa community.
0: Tulad ng pagyakap ng mga katutubo sa doktora, masaya din siya at nakilala niya ang kagandahang loob ng mga ito.
1: They are very respectful. They are welcoming. Mm-hmm. And then if they don't like you, they'll be respectful. Yep, yes, no. And then that's it, so that they don't say anything bad against you. And then if they don't trust you, yep, they would still see you, but they wouldn't, they might not come back to you. Pero yun nga, yung walang backstabbing so far na experience ko in the 4 years, kahit yung mga staff. And then the community itself yun talaga, very welcoming. It seems like yun nga, yung pag nandun ka na, magdadrive ka doon, para kang kandidato, lahat ng madaanan mo, kakawayan mo. Doon, kahit hindi mo kilala, nagde-drive kayo, nagkasalubong kayo, you wave, you say hi, may naglalakad, you nod your head, whether you know them or not. So that's how friendly and then very safe. The community is very safe. So welcoming, respectful, trustworthy, and worth, for me, it's worth the while.
0: Maraming pagkakatulad o kaparehas ang mga Filipino at Indigenous Australians sa kasaysayan, kultura at higit sa lahat sa malalim na pagpapahalaga sa pamilya at komunidad. Ayon kay Dr. Earl Pantiliano, dahil dito mas madaling mabuo ang tiwala at magandang samahan. At ngayon na mas malalim na ang kanyang ugnayan sa mga katutubo bilang doktor at kaibigan ng komunidad, umaasa siyang patuloy tayong magiging bahagi ng paghilom, pagkakaisa at pag-usad ng lumalagong bansang Australia.
1: We move forward, we respect the current generations, we have to remember yung atrocities so that it doesn't happen again, hopefully, and learn from it.
0: Ako, si Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino.
2: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: Nay?
4: Sanya! Natanggap ko na ang pera pinadala mo sa Remitly. Salamat, Nak!
3: Walang ano, Ma. Napakainit dito sa Australia. Kailangan ko ng tulong mo. Ikaw lagi ang gumagawa ng pinakamasarap na halo-halo. Gustong-gusto ko talaga.
4: Oo naman.
3: Ang sarap. Salamat, Nay.
5: Maghalo-halo kasama ang pamilya. Talagang the best. Manatiling magkalapit kahit magkalayo. Mapadala ng pera sa Pilipinas gamit ang Remitly app.
6: Pakinggan ang iba't ibang kwento sa inyong mobile device nang libre. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino o i-download ang SBS Audio app.
2: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.

mula ube latte, ube ice cream, ube donut at ube liqueur. Sa patuloy na pagsikat ng ube sa iba't ibang bansa, kabilang na sa Australia, nakapasok na ang Filipino craft spirit na ube cream liqueur sa pinakamalaking liquor retailer sa bansa. Narito ang detalye. Mabibili na ang ube cream liqueur ng Destilleria Baraco sa mga istante ng Dan Murphy sa buong New South Wales, Australian Capital Territory at online sa buong bansa. Ang ulat na ito ay matapos selyuhan ang National Distribution Deal kasama ang specialist importer na 7,000 Islands Drinks. Ayon kay Siegfried Sigibakani, ang founder ng 7,000 Islands, hindi naging madali ang umpisang pagpapakilala sa gawang Pilipinong

0: takwas zuwa gida daga Afrika ta Kudu. A Nigeria, yayin da ake cigaba da dakon sakamakon zaben fitar da guri na shugaban kasa a jam'iyyar ADC, jam'iyyar ta yi karin haske akan abin da ya janyo jinkiri wajen sanar da sakamakon.
1: Hanyar da aka baka yi zaben an bi hanyoyin da dukkanin doka ta tanada, wannan zabe ne da aka yi shi a mazabu 8809. Shi kuma jirgi ya yi wahala samu saboda yanayin sallah, mu hanya kuma idan mutane sun biyo saboda mutane masu koma gida sallah ita ma babu hanya.
0: To muna dauke da karin bayani akan abubuwan da ya kamata mai zuwa sallar Idi yayi da ma wanda mai layya duka zai yi. Amma kafin mu shiga cikin shirin sai na karanto labaran duniya. Labanin ta ce an kashe mutane 31 a harharen da sojojin Isra'ila suka kai a jiya Talata a yayin da suke fadada yakin da suke da Hezbollah duk da yarjejeniyar tsakai ta wutar da aka cimma. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce ta shaida wa mutanen da ke zaune a yankunan kudancin Labanin da su bar wajen. Duk da rahotannin da ake yadawa cewa sojojin na kara mamaye yankuna da dama.
2: Daya daga cikin
3: Despite US brokered ceasefires, Israel is intensifying its military.
0: Wakilin BBC tace duk da yarjejeniyar da aka cimma da Amurka, Isra'ila na kara zafafa harharen ta na soja a Lebanon da Gaza, bayan da harharen da aka kai wa sojojin Isra'ila da kuma fararen hula a Isra'ila. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce kasar sa na kokarin ganin ta hana 'yan Hezbollah kaddamar da harharen da jirage marasa matuka ne. Cikin wuraren da aka lalata a harharen Najia har da wani asibiti da ke birnin Nabatea. Dadan Senator Texas John Cornyn ya fada zaben fitar da gwanin da aka yi inda dan takarar da Donald Trump ke marawa bayan ya samu nasara a kansa. Shi ne wani babban jam'iyyar Republican da ya sha kai saboda rashin biyayya ga Donald Trump. Wanda ya samu nasara a zaben shine Ken Paxton, wanda zirge-zirge na abubuwan badakala suka tabbaye shi. Ya samu gagarumin nasara inda yake jaddada cigaban mulkin Trump a jam'iyyar su ta Republican. Mr. Paxton da ya musanta zarge-zargen aikata cin hanci da wasa da aiki. Ana ganin nasarar tasa dama ce gadan takarar jam'iyyar Democrats a zaben rabin wa'adin da za a yi a watan Nuwamba mai zuwa. Majalisar Dokokin Bolivia ta kada kuri'a domin sauƙaƙawa shugaba Rodrigo Paz daukar matakin tura sojoji da kuma ayyana dokar ta ɓaci akan janye shingayen da suka kassara gudanar da harkoki a ƙasar. An shiga mako na hudu ana gudanar da zanga-zanga akan janye tallafin mai da kuma tsuke bakin aljihu da gwamnati ke yi a fadin kasar. Shugaban kasar a baya ya kawar da batun amfani da karfi wajen sake bude shingayen da aka sanya. Yana mai cewa zai ci gaba da bayar da damar tattaunawa don fuskantar matsalar. A bangaren arewacin kasar an ayyana dokar ta ɓaci saboda tagayyarar da mutane suka yi sakamakon rufe hanyoyi abinda ya janyo karancin man fetur da kuma magunguna. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kasashe da dama na sanar da takaita tafiye-tafiye saboda fargabar da suke da ita akan yadda cutar Ebola ke yaduwa. Kasar Canada ta haramtawa 'yan Uganda da Sudan ta Kudu shiga kasar har zuwa nan da watanni uku. Sauran yankunan da cutar ta fara bulla kuma 'yan

0: kasar idan sun shiga Canada sai sun kebe kansu na tsawon makonni uku. Ita ma Bahamas ta fitar da makamancin wannan sanarwa ta Canada. Thailand kuma ta sanya dokar kebe duk wanda suka shiga kasar ta daga yankin tsakiyar Afrika. Amma kun da gabata ne Amurka ta haramta wa 'yan kasar ta zuwa kasashen da cutar Ebola ta bulla. Yayin da 'yan kasashen kuma suka akaranta musu tafiye-tafiye zuwa Amurka. Rutanni sun ci an kebe wata mata daga Uganda da ta shiga India, inda kuma aka same ta da cutar bayan gwajin da aka yi mata sakamakon rashin lafiyar da ta soma. Jami'ai daga Ghana sun mayar da kusan 'yan kasar 800 zuwa gida daga Afirka ta Kudu. Hakan ya biyo bayan zanga-zanga nuna kyama ga bakin haure da ake a wasu sassan biranen Afirka ta Kudu fiye da wata guda kenan.
1: The BBC saw dozens of people getting off buses at the airport.
0: Wakiliyar BBC ta ce BBC ta ga yadda gwamnatin mutane ke fita daga motocin bus inda suka isa filin jirgin saman Tambo suna hawa jirgin sama zuwa Accra. Shugaban Ghana Afirka ta Kudu ya ce gwamnatin suna son tabbatar da cewa 'yan kasar su sun kubuta daga hararren da ake kaiwa bakin haure. Kanare ta ce tana tabbatar da tsaron lafiyar 'yan kasar ta. Waɗanda suke zanga-zanga dai sun tayi wancan mutanen da ke shiga cikin kasar su ta Afirka ta Kudu ba bisa ka'ida ba, na mamaye musu guraben aiki a ma'aikatan gwamnati. To labarin ƙarshen labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su cikin shirin. Babbar kungiyar kwadugon ma'aikatan ta fara kamfanin kera kayan latironi na Koriya ta Kudu wato Samsung sun kada kuriyar amincewa da tayin da kamfanin ya yi mata ta biyan kudaden allowance, wanda hakan ya kawar da yajin aikin kwana 18 da ya zama barazana ga kamfanin wato daya daga cikin duniya wanda ke kera memory. Kamfanin biyu na kasar da ke kera 'yan kayayyakin wayoyi da sauran abubuwan latironi sun samu kansu a tsakiyar lokacin bunƙasar ƙirƙirar basira ta AI, inda darajar dukkanin biyun ta zarta dala trillion ɗaya daidai a watan nan. Ga rahoton Muhammad Anur Muhammad.
2: Wannan muhimmiyar yarjejeniya da ɓangarorin biyu na kamfanin Samsung da kuma ƙungiyar ƙwadagon ma'aikatansa suka cimma za ta sa kamfanin na latironi ya riƙa ware kashi 10.5 cikin 100 na ribar da yake samu a duk shekara wajen biyan kuɗaɗen garabasa ga dubban ma'aikatansa da ke ɓangaren ƙera 'yan ƙananan kayayyaki na fasahar zamani da irin su memory. Yarjejeniyar da ta kawo ƙarshen barazanar yajin aikin da zai iya sa kamfanin asarar biliyoyin dala. Labarin cimma yarjejeniyar da ya sa darajar babbar kasuwar hannun jari ta ƙasar ta Koriya ta Kudu ta ɗaga sosai. To amma kuma a wani ɓangaren yarjejeniyar ta fito da bambancin da ke ƙaruwa tsakanin ma'aikatan kamfanin na Samsung da ke aiki a ɓangaren ƙera abubuwan da suka shafi fasahar ta zamani ta AI da ke bunƙasa a yanzu da kuma sauran ma'aikatan kamfanin. Yayin da na ɓangaren ƙera kayayyakin basirar za su riƙa samun ƙarin dubban daloli a duk shekara. Takwarorinsu da ke yin wayoyi da talabijin za su riƙa samun ƙarin ɗan kaso ne kawai a kuɗaɗensu.
0: A gaida Muhammad Anur Muhammad da fasar rahoton Jack Kun. To a Najeriya har yanzu ana cigaba da dakon sakamakon zaben fitar da gwani na takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ADC. 'Yan takara uku ne da ke neman wannan kujera da suka haɗa da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar da tsohon gwamnan jihar Rivers kuma tsohon ministan sufuri Rotimi Amechi da kuma Muhammad Hayatuddin. A ranar Lahadi da ta gabata ne dai aka gudanar da zaben, inda yanzu haka ake dakon sakamakon don sanar da wanda ya samu nasara. To da mijin halin da ake ciki na tuntuɓi Faisal Kabir, ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ta ADC.
3: Watsi da sakamakon zaben fitar da gwanin na shugaban ƙasa a jam'iyyar adawa ta ADC da wasu 'yan takara suka yi wata ƙura ce a jam'iyyar mai da'awar haɗin kai domin kayar da jam'iyya mai mulki. Tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amechi tun kafin sanar da sakamakon
0: talum. To da fatan za a yi mana afuwa kan kuskuren sanya wannan rahoto. Al'ummar musulmi a faɗin duniya na bikin idin babbar sallah bayan hawan arfa a jiya talata ƙasa mai tsarki. Ranar na cikin manyan ranakun bikin musulunci biyu a shekara. Talbarkacin wannan rana wakilinmu na Kano Zaharuddin Lawan ya zanta da Dr. Khidir Bashir Abdulhamid, limamin masallacin Juma'a na Uhud a Kano, inda ya fara da tambayar sa game da falalar idin babbar sallar.
4: To wannan rana ta idi falala ce babba wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi wa musulmi, wanda Allah ya raya su zuwa wannan lokaci. Wasu suna nan bara amma bara ba sa nan, wasu ba lafiya bara da su aka yi harkoki amma yanzu ba na ba lafiya, watakila suna ɗaki.

0: mataki a kwance sai dai magani na juyar to wanda Allah ya bashi lafiya da rai zai halarci wannan idi yaga abubuwan da suke gudana a ciki sallah da ibado to ba karama farala ce ba daga Allah subhanahu wataala to shi kuma abin da Allah yake so idan yayi ma farala ka gode masa shine Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith shi sa ma da manzo Allah ya je Madina itarar da mutanen Madina suna wasanni na gargajiya suna murna cewa waɗannan yi tambaya me kuke suka ce wannan ranaku ne biyu da muke wasannin mu na gargajiya abinda Bature yake cewa festival sai ce to Allah ya musanya muku da ranakun da suka fi waɗannan sune ranar karamar sallah da ranar babbar sallah me yasa suka fi waɗancan saboda wannan rana rana ce ai sallah ai yanka saboda Allah ai layya sannan ai zikiri ai sadaka a sadar da zumunci su ko sun hadu abu ne na tunan jahiliya ake tunawa da abubuwa da za su tayar da gaba to kaga mu kuwa ashe abu ne babba shi sa waɗannan aka ce sun tattara abubuwa da yawa
1: to duk da kamar me ake so musulmi yayi idan ya waye gari wannan rana ta babbar sallah
0: alhamdulillah da zarar an waye gari yau idi ga dukkanin musulmi idan nace dukkanin musulmi namiji da mace yaro da babba ƴan mata da tsofaffi da bayi ma idan da akwai bayi da ma masu haila wanda ma ba sallah akan su to abin da ake so siniya ta zuwa wannan idi yana daga abin da za su dan tafiya yau wannan idi farko wanka mutum ya wanka ya kwalliya ya sa turare ya sa tufa mai kyau in sabuwa ta samu alhamdulillah a sabuwa kuma in fara ta samu ita ce mafificiya saboda manzo Allah ya ce khairu thiyabikum libid wa kaffinu fihi mawtakum mafificin tufa ku fari kuma ku bunne ma matattun ku a ciki to dan haka wa'annan sun samu mutum sai ya sa da zarar ya sa in wanda zai layye ne kaman mai gida ko ma ba mai gida ba matar gidan ce a yaron gidan ne da Allah ya hore masa zai layya to ba a sanya ci komai idan ya waye gari har sai ya je ya dawo yayi layya sai ya fara da naman layyarsa a ga samu sai ya ci an zama wani kame baki ne na dan takaitaccen lokaci to sai a fita idin nan in an fita za a tafi ana kamar bari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ku Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila
1: wannan sune irin zikiri da ake so
0: da ake so ai to sai a tafi aje har masallacin idi da an je zama za a yi ba a yin tahiyatul masjidi a filin idi sai a saurara ana zikiri ana jira liman da liman yazo zai ta da sallah sai a bi shi a duk abin da yi zai kabarbari bakwai a raka'a farko ya karatun fatiha da sura in ya tashi a raka'a ta biyu ya kabarbari biyar bayan ta tashi ya karatun fatiha da sura ya je karshe ya sallama ya tashi ya fuskanci mutane ya musu hudba akan abin da ya ga ya dace musu hudba
1: kamar yaya girman ladan da mutumin da ya dace yayi idin babbar sallah yaya girman ladan da mutum zai samu
0: wanda ya dace da idin babbar sallah ya samu lada mai girma saboda ya raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ya yi idi duk khalifofin nan sun yi idi kai ma sai ka je kai to dan haka kai koyi da sunnar manzo Allah kai koyi da sunnar khalifofi na manzo Allah lada mai dimbin yawa zai hawo kan duk wanda yayi aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ashe ba karaman alkhairi bane takun da yi yana da lara in ya sa kafar dama a daga darajarsa in ya sauke ta hagu a shafe masa zunubi halartar idi da zai halarci addu'o'i na al'ummar musulmi na Allah ya maimaita mana Allah ya sa mu dace Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta zunubanmu duka a juna za a yi wannan kaga ga ladan ubangiji ga addu'a da ake wa juna naka wannan kaga alkhairi ne mai yawa
1: malamai da yawa suna karfafa gwiwar mata su je sallar idi kamar menene fa'idar haka
0: fa'idar shine a nuna kurjini na musulunci shine rafa'u sha'airillah daga alama ta addinin Allah da zai nuna al'ummar musulmi al'umma ɗaya ce muna haduwa ƴan kadan a salloli biyar muka zo muna haduwa dan dama-dama a ranar juma'a to yanzu kuma ga wani abu mai yawa da zai hada mu wanda zamu hadu da yawa mun fito ba wani abu dan abu guda shine dai sallar nan bautar Allah subhanahu wataala wanda zai nuna wannan al'ummar musulmi al'umma ɗaya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida
1: to malam kamar

0: saboda ko da a sun sauko da sauza sauƙin mu amma babu masu siya saboda ba hali to kaga ya nuna za a samu karancin masu layya kenan to haka wanda Allah ya bashi dama ya kokari yayi kuma ya yalwata ga wanda ba su sashi ga wanda ba su yi ba dan alherin ya gama ko ina farin ciki ya gama duk gidajen al'umma musulmi baki daya
1: Dr. Kidir Bashir Abdulhamid imamin masallacin Juma'a na Uhud a Kano kenan To a Najeriya har yanzu ana cigaba da dakon sakamakon zaben fitar da guri na ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ADC. ‘Yan takara uku ne da yake neman wannan kujera da suka haɗa da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar da tsohon gwamnan jihar Rivers kuma tsohon ministan Supri Rotimi Amaechi da kuma Muhammad Hayatuddin. A ranar Lahadi da ta gabata ne da aka gudanar da zaben inda yanzu haka ake dakon sakamakon da sanar da wanda ya samu nasara. To domin jin halin da ake ciki na tuntuɓi Faisal Kabir ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ta ADC.
2: To zuwa yanzu dai an tattara sakamakon zaɓe na jihohi 28. Muna jiran guntun jihohin saboda kin san yanayi ne da ake ciki yanzu na matsalar jirgi da matsalar hanya babu hanya sosai saboda yanayin sallah. To wannan yasa da yawan wasu jihohi da muke jira suka samu tsaikon kawo sakamakon zaɓensu.
1: Me yasa aka samu jinkiri wajen sanar da wannan sakamako?
2: Abin da aka yasa aka samu jinkiri shine hanyar da aka ba aka yi zaben an bi hanyoyin da dukkanin doka ta tanada. Ba wai an yi zaɓe ba ne kawai an je an hau layi an kirga mutane an dawo ko kuma an je aka yi zaɓe mazaɓu wannan zaɓe ne da aka yi shi a mazaɓu 8809 kuma kowace mazaɓa kika je baki tabbatar da cewa an kai kayan zaɓe shi kuma samun hanyar transport jirgi ya yi wahalar samu saboda yanayin sallah mu hanya kuma idan mutane sun biyo saboda mutane masu koma gida sallah ita ma babu hanya to wannan abubuwan su ne suka kawo tsaye
1: a jihohi nawa aka gudanar da wannan zaɓe
2: jihohi 36 da birnin tarayya Abuja
1: yanzu jihohi nawa ne suka rage ba a kawo nasu sakamakon ba
2: an kawo 28 kin ga idan kika lissafa jihohin da suka rage su fi jihohi 9 ba zuwa 8
1: tun kafin a sanar da wannan sakamako wasu na zargin cewa ba a yi zaben ba a wasu yankuna na Najeriya
2: haka zaɓe yake a Najeriya ai mutum zai dinga korafi cewa ba a yi ba daidai ba misali inda wannan ya yi nasara zai ce ba a daidai ba shi ma wancan inda ya yi rashin nasara zai ce ba a yi
1: To tuka fi sanar da sakamakon zaben dai wasu 'yan takarar shugaban ƙasa a Inuwa jam'iyyar ADC sun kai watsi da sakamakon. Tsohon gwamnan Rivers Rotimi Amaechi da kuma Muhammad Hayatuddin sun yi zargin an yi maguɗi inda suka ce ba za su amince da sakamakon ba. Ga Awul Ahmad Janyau da ƙarin bayani.
3: Watsi da sakamakon zaben fitar da gwanin na shugaban ƙasa a jam'iyyar adawa ta ADC da wasu 'yan takara suka yi wata ƙura ce a jam'iyyar mai da'awar haɗin kai domin kayar da jam'iyya mai mulki. Tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amaechi tun kafin sanar da sakamakon ya yi watsi da shi inda shafinsa na X ya ce sakamako ne kawai da aka kirkira. Mr. Amaechi ya ce ba zai amince da sakamakon ba da ya zargin an hana kashi 80 na mambobin jam'iyyar ADC yin zaɓe ta hanyar sayan ƙuri'u da rubuta sakamako. Shi ma ɗaya ɗan takarar na shugaban ƙasa a jam'iyyar ta ADC a nasa ɓangaren Muhammad Hayatuddin ya yi watsi da sakamakon inda ya ce an yi maguɗi. ‘Yan takarar biyu na shugaban ƙasa a ADC Rotimi Amaechi da Muhammad Hayatuddin yanzu dai ba su sanar da matakin da za su ɗauka ba. Bayan watsi da sakamakon zaben na fitar da ɗan takarar ADC da zai fafata da shugaba Bola Ahmed Tinubu a zaben 2027. Masu sharhi dai yana ganin wannan rarrabuwar kan da watsi da sakamakon zaɓe wata baraka ce ga ADC kuma babban nasara ga jam'iyya mai mulki. Farfesa Abubakar Kari masanin siyasa ne a Najeriya.
4: To wannan ko kaɗan ba zai haifar wa jam'iyyar ADC da mai ido ba. Kuma babbar koma baya ce game da yunkurinta na ganin cewa ta zama wata dunkulalliyar jam'iyya wata tunga ta adawa wanda za ta kalubalanci jam'iyyar ADC. Muddin aka samu rarrabuwar kai tun ba a je ko ina ba tun akan maganan zaɓukan a fidda gwani to wannan tafiya za ta samu rauni kwarai da gaske. To saboda haka wannan mataki da Hayatuddin da kuma Amaechi suka ɗauka kwata-kwata ba zai yi wa jam'iyyar kyau ba.
3: Yanzu kana ganin wani zaɓi ya rage wa ADC musamman na shawo kansu ko haɗa kansu?
4: Dole ta zaurcin waɗannan hamshakanta guda biyu ta shawo kansu da lalama da duk dai wani mataki da za a ɗauka a kan su mara wa jam'iyyar baya. Saboda ba wai yawan ƙuri'un da za su ba ta ba ne mai muhimmanci a maganar a ce babu husuma babu hayaniya akwai haɗin kai yana da muhimmanci kwarai da gaske.
3: Watsi da sakamako ba sabon abu ba ne ga 'yan siyasar Najeriya musamman ma idan sun sha kai.

0: ma
1: to a gaishe da Khalifa Shehu Dokaji. To idan muka je Najeriya, masana sun fara tsokaci game da wani rahoton Amurka da ya ikrarin cewa Fulani masu dauke da makamai na ci gaba da gagarumar mamaya a gonakin Kristoci da kai miyagun hare-hare akan wuraren addinin Kristanci da na Musulmai. Masana sun bayyana hatsarin da ke tattare da yadda rahoton ya bayyana cewa a 'yan shekarun nan sun kai miyagun hare-hare akan al'ummomi da ba lalle kawai Kristoci ba a Najeriya. Dr. Kabir Adam masanin tsaro ne a nahiyar Afirka ya kuma yi wa Ahmad Kabo Idris ƙarin bayani.
2: A wannan karin a cikin rahoton wani abu mai muhimmanci shine yadda ta bambanta kungiyoyin Fulani. Misali ka kungiyar Miyatti Allah Kautal Hori, Miyatti Allah Cattle Breeders Association ta nuna cewa kungiyoyi ne waɗanda ba dole bane suke da alaka da irin waɗannan kungiyoyi waɗanda suke kashe-kashe. Report ne wanda ke da muhimmanci wanda kuma ya yi kokarin fitar da bayanai akan fahimtarsu da suke da shi na ababen da ke faruwa a Najeriya.
3: Kamar me hakan ke nufi ga su Fulani da kuma ita Najeriya?
2: Ga mai saurare dai ya san cewa akwai kashe-kashe da ake yi, kuma cikin kashe-kashen akwai waɗanda ake alakantawa da jinsin Fulani a ciki. Sai dai inda hatsarin yake da yake siyasa ake yi, kuma kamar yadda rubutu ya nuna akalla Fulani sun kai miliyan 14 da wani abu a cikin Najeriya. To kaga hatsarin irin wannan rubutun shine yadda waɗansu su yi amfani da shi don su cimma buri na siyasa. A cikin shawarin da rahoton ya bayar sun nuna cewa gwamnatin Amerika ta dau mataki akan gwamnatin Najeriya da waɗanda cike ke cikin gwamnatin wanda suka take daukan mataki don hana kashe-kashen, da kuma sauran shawarwari dai na dangane da tattalin arziki da tilasta ma gwamnatin Najeriya da waɗansu waɗanda take ganin suke da dama su hana kashe-kashen ba su hana kashe-kashen ba. To kaga ɗan siyasa na iya amfani da wannan, kuma yana iya ƙara rura wutan rarrabuwan kawuna da ake da shi tsakanin ɓangarori biyu, da waɗanda suke ganin cewa kisan da ake yi saboda addini ne ake yi, da kuma waɗanda suke gani a matsala ce na tattalin arziki wanda ke jawo kashe-kashen. Wannan rubutun na iya ƙara rura rarrabuwan kawuna tsakankanin 'yan ƙasa a irin wannan yanayi na siyasa.
3: Wannan na nufin Amurka ta sauya ra'ayinta kenan kan tunanin da take da shi na Kristoci kaɗai ake yi wa kisan ƙare dangi a ƙasar?
2: To a cikin rubutun ta yi kira na cewa da ɓangaren zartarwar Amurka da ɓangaren majalisarta su haɗa kai don ta fahimci cewa akwai rarrabuwan kawuna a inda suke fitar da bayanai har dai wurin ƙarfafa matakai na tilasta ma gwamnatin Najeriya. To a taƙaice dai zan ce an fara samun fahimta daga gwamnatin Amerika kan abin da ke faruwa a Najeriya.
3: Daidai lokacin da duniya ke gujewa shafawa wata ƙabila kashin kaji, Najeriya na da ƙabilu da dama. Me yasa wannan hukuma ta zaɓi alaƙanta Fulani da matsalar tsaron Najeriya?
2: Saboda rawan da waɗansu ƙungiyoyi waɗanda suke can ƙasar Amerika ɗin, da sashi ma na wani addini wanda ke can Amerika ɗin wanda ke da alaƙa da siyasar Amerika suka yi, suka nuna cewa kisan da ake yi saboda addini ake yi, kuma suka yi ƙoƙarin saka ƙabilar Fulani a ciki. Gwamnatin Amerika kusan abin da take yi kenan, ta saurari waɗannan ɗin, kuma kusan ta fara ta ɗauki mataki don ulmul a ba'isan wannan abin har da rahoton ma da wannan cibiya na USCRIF suka fitar shine saka Najeriya da aka yi a ƙarƙashin shi wannan country of particular concern, wato ƙasar da ake da damuwa da ita akan 'yancin addini.
1: Dr. Kabiru Adamu kenan masanin tsaro a nahiyar Afirka. To yau ne ake bikin ranar yara ta Najeriya wadda aka ware duk ranar 27 ga watan Mayu domin kulawa da iliminsu da harkokin lafiyarsu da kuma basu karai da ta kamata. Ambassador Aisha Haruna Kabuga ita ce shugabar kungiyar National Council of Child Rights Advocate for Nigeria, kuma ta ce yaran Najeriya na cikin masu fuskantar koma baya wajen samun kulawa da samun abubuwan more rayuwa. Ƙarin bandar ta yi da ta yi wa abokin aiki na Muhammad Buhari Fage.
4: Muhimmancin wannan rana na farko dai shine a nuna wa yara kulawa, a nuna wa yara cewa lallai ana tare da su, kuma a nuna yara soyayya. Wurin me? Wurin tsaro, wurin soyayya na kariyarsu, wurin kula da lafiyarsu, wurin kula da zamantakewarsu.
5: A ganin ku kuma fafutuka, kamar yaran Najeriya suna samun duk waɗannan kulawar da aka ware domin wannan rana?
4: Gaskiya ba sa samu, saboda in ɓangaren ilimi ɗin ka shiga za a samu rauni. In bangaren lafiyan ka shiga akwai rauni. In bangaren zamantakewa ka shiga za a samu rauni. In bangaren kariyar ma aka shiga shi ma duk za a samu rauni. In tsaron ne ga yaran mu nan da su ake zuwa ake karkashe su. Yaran karami yanzu ko yarinya karami sai a kama ta yan bandit su tafi da su. Ga yaran mu suna makarantu babu kwanciyar hankali. An je an kwashe yara ƙanana wanda basu gani ba basu ji ba basu gani ba. Ya ilahi sai ka ce yaro yana samun yadda yake so. Yanzu yaro dai Allah ne ya kawo shi duniya kuma Allah ne zai cece shi.
5: Kamar ya zaki kwatanta kasashen da suke a irin mataki na Najeriya.
4: To yanzu in gaya maka yau ranan yara ne a ce mai tunda ya hade da ranan sallah. Amma ba inda zaka gani wai a ranan yara an ware hutu an bayar. An daina bada hutu ma ranan yara. Mu kamar nan jihar Kano kwata-kwata ni rabon ma da in san cewa ana irin parade din nan na gani tun zamanin mu. Amma yaushe za a hada ma wayannan kasashen? Ai tun sun riga sun yi nisa ma. Yanzu a nan Najeriya muna da child protection. Wani doka ne na kula da shi haƙƙin yaro. Wanda dokan nan akwai abubuwa da dama na yara a ciki. Bangaren tsaro ne, bangaren makaranta ne, bangaren ilimi duk yana ciki. Babu jihar da bata yi ba, amma duka babu inda ake aiwatar da dokan a Najeriya gaba daya. Nunan ma jihar Kano kwamitin ma na aiwatar da ita wannan dokan, amma rantsar da kwamitin ma har yanzu ba a yi ba. Inda ma ana kula da yaran, ma dinga ganin yara a makaranta. Aje a kama su a kashe su jibikin sun Hanifa da yaran nan guda hudu su ma ɗan gida ɗaya wanda aka yi wa fyaɗe.
5: A matsayin ku na masu fafutuka ya kike ganin goben yaran Najeriya a wannan yanayi da ake ciki?
4: Idan gwamnati bata dawo baya ba ta kula da irin yaran da dama an karkashe iyayensu. Yanzu ishu din Boko Haram mu koma bangaren Maiduguri da sauransu. Iyaye da dama an kashe su. Yaran fa suna nan. Wasu suna IDP wasu kuma suna garan Ramba. To yanzu a haka rayuwarsu za ta kare? A ce shikenan tunda iyayen sun mutu shikenan babu ba su da wani gata. Ilimin su ya tafi kenan, lafiyarsu ta tafi kenan, tunanin su ta tafi kenan. Kuma kaga irin waɗannan yaran, irin su za a ringa daukar yaran ka gani ana yin waɗansu mugayen abubuwa da su. Saboda me gwamnati ta riga ta wulakanta su?
5: Ai za a iya cewa ba kawai gwamnati bace take da wannan haƙƙi, hatta al'umma suna da wannan haƙƙi.
4: Ka duk wani da idan bayan iyayensa dan din shugaban da yake wannan gurin ne. Mafita shine abu guda daya. Ni duk abin da za a yi gwamnati ita ce ta farko da za ta fara gyara komai. Wannan doka a aiwatar da shi.
1: Ambassador Aisha Haruna Kabuga kenan mai fafutukar kare haƙƙin yara a Najeriya. To yanzu karfe 9 ne saura minti 14 a Najeriya da kuma Niger. Aisha Ali Jafar take gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To a yau ne dai al'ummar musulmi a Najeriya suka bi sahun sauran musulman duniya na bikin babbar sallah da Allah subhanahu wataala ya umarci su gabatar da kuma yanka idan da halin yi sau daya a shekara. Dubin dubatar mutane dai sun fito a wasu sassan birnin Lagos da ma sauran jihohin kudu maso yammacin Najeriya, inda al'adar Yarbawa maza da mata da yara kowa ya fito cikin shiga ta murna da kuma boye damuwarsa domin nuna farin ciki a wannan rana. Daga Lagos din wakilinmu Umar Shehu Ɗanleman ya aika mana da wannan rahoto.
0: Sautin kabarorin sallah daga lasbiku masallaci AD tare da takun sau mutane gari ya waye da daddaɗan sauti da ke sanya zukatan miliyoyin al'ummar musulmi. Sautin godiya da murna babbar sallar Idil Kabir ta sake zagayowa, wata dama ce ta musamman da ke haɗa kan manya da yara masu kuɗi da mabukata. A filin Idi, sahun gaba da na baya duk sun cika makil da maza da mata manya da ƙanana, inda waɗanda ba musulmi ba suka bayyana mutunta babbar rana ta musulmi. Bayan sallar raka'a biyu, idanu sun karkata ga liman domin ya fara yanka. Bayan saukar hukar liman an bude kofar gudanar da biki, nan take kowa ya kama hanyar gida cike da hanzarin ganin ya taba abinda Allah ya huwace masa. an ƙuri'a daka an sanya tufafi na alfarma amma yaya layyar bana take a tsakanin al'umma
6: mu dai zamu ce dai mun gode Allah mun samu mun yi amma ba haka ake so ba don gaskiya

0: ka duba yanayin jama'a da bara suka yi lahiya bana abun bai kai haka ba, kuma farashin dabba wadda aka siya 130,000 yanzu ya dawo 280,000 300,000, wadda aka siya shi 200,000 ya dawo 500,000. Mun san akwai maganan yaƙi, akwai magana abu, amma gaskiya shugabanninmu ya kamata su gara, amma gaskiya jama'a ba yadda suke so shine suka samu. Allah ya sa shugabanni ya taba zuciyarsu, in masu ganiya ne su gane, ba su gane ba Allah ka juya mana da mutane na gari.
1: Daga nan na leƙa wasu gidaje inda na samu moto ne suka yi nisa wajen fede namun raguna, wasu kuwa sun hada kuɗi sun sayi sa ko raƙumi domin su raba kowa ya kai gida a gasa.
2: An yi sallah lafiya, masha Allah, mun gode wa Allah. To ubangiji Allah da ya sa aka wannan sallan ya ƙara nuna mana.
1: To yanzu me daɗinka da wannan sallah idan aka kwatanta da bara?
2: Gaskiya ba abin da zamu ce wa Allah sai dai mu ce mun gode mishi, domin bara a cewa hardship ɗin nan da ake magana cewa babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi, muna ta tsammanin cewa irin mutane ba za su yi yanka ba, amma dai Allah ya hore musu sun samu abin da za su
1: yanka.
2: An samu wadan yanka, alhamdulillah dai zamu ci kwai.
1: Ka san daga shekara sai shekara wannan sallah mai ta koya maka?
2: Sallan nan kamar yanda muka saba dai, ba wannan sallan mu ma sallah dai ta koya mana cewa mu so juna, da yake yankan nan da ake yi yana nuna mana cewa kusanci dai da Allah da wasu abubuwa dai. Ya kamata naman da ake yanka ma da yake ba kai kadai zaka ci ba, ka rabba tsakanin ɗan uwanka da makotanka, shi ne daɗin sallan kenan.
1: Assalamu alaikum. Barka da sallah.
3: Barka mu dai.
1: Allah ya maimaita mana.
3: Amin amin.
1: To ya sallar?
3: Wallahi alhamdulillah, Allah ya maimaita mana, Allah ya ba mu rai da lafiya, mu ga yawancin sallah masu zuwa.
1: Na ga kana cikin annashuwa da jin daɗi, me sirrin abin?
3: Wallahi ni ina jin daɗi ne saboda Allah ya kawo ni na ga sallah. Allah ya ji kan babana, kaga yau babana bayyana. Ga ni kuma ni ina nan.
1: Ko an samu an yanka?
3: To an samu da an yanka insha Allah.
1: Kuma da Allah. To na san dai ga ka saurayi ne, ba za a rasa watakila za ka dan yi yawa ta can ko nan ba.
3: To ni dai ni ina da abokai da zan iya mu je a yi ziyara, ba sai an je teku ko, amma dai masu zuwa teku din ma ya yi.
1: To na san da yake kana kasar Yarbawa, babu yadda za a yi a ce wato irin uwanka Yarbawa ba su zo wajenka ba, ko kuma ka je wajensu. Shin kuna da rarrabeniyar abinci da nama haka?
3: To insha Allah in sun zo wuri na dai akwai abinci da za a ci a koshi, kuma har a kai gida insha Allah. Kuma ni ma idan na je wurin su akwai abincin da za a ci a koshi a kai gida.
1: To madallah, ga kuma wani malamin, ko za ka yi musu ranka?
4: Sunana Ali.
1: To madallah, barka da sallah malam Ali.
4: Malam assalamu alaikum, wallahi assalamu alaikum.
1: To Allah ya maimaita
4: mana. Allah ya kara mana mai tamana, kuma Allah ya nuna mana.
1: Ai na kai babban sallah.
4: Babban sallah na yi shi na Asuru Leri Jisha, gaskiya kuma na ji daɗi na yi, kuma Allah ya nuna min shi, kuma wayan su ba su gani ba, kuma Allah gashi ya nuna min ni kuma na gani. Mu wannan fara'a ne, kuma ina ƙara gode mai, kuma ina ƙara gode mai, kuma Allah ya ƙara nuna mana, Allah ya nuna mana, Allah ya nuna mu duka da iyayenmu, wani kuma da ban cikin lafiya.
1: To da haka wani darasi ne wannan ita wannan sallah ta koya maka?
4: Wannan darasin ta koya min gaskiya dai mu gode wa Allah, kuma mu ƙara gode mai, kuma idan yana nuna mana kullun, kuma yana nuna mana yau da gobe, wannan shi ma godiya ne. An sa ma bana za rufa
1: juna, an samu an yi wa yara kayan sallah.
4: Su sai ma an sa ma ɗan yi wa yara kayan sallah, kuma mu ma gashi mun yi sallah, kuma gashi muna cikin ta har yanzu, kuma
1: Allah ya shigar alazawan maka. Wannan shi ne jigon babbar sallar, darasi na sadaukarwa da tausayi da kuma ƙasƙantar da kai, kamar yadda Annabi Ibrahim alayhi salam ya nuna misali. Mutane suna ta tururuwa, kowa yana son nasa ya dahu da wuri, daga yanka zuwa fedewa da daddatsan namun ragunan layya zuwa musayar abinci a ƙofofin gidaje. Babbar sallar ta bana ta sake tabbatar da cewa daɗi ko babu daɗi, zumunci da haɗin kan al'umma shi ne babban ragon da ake janyowa rayuwa ta yi kyau, don ko zumunci ya wukaka, wanda sakamakonsa tausayi da alkunya da sanin ya kamata kan shigo cikin ayyuhan nasi, sai a samu duniyar rayuwar al'umma ta zama sabuwa. Daga nan babban birnin Lagos, Umar Shehu ɗan Leman ke cewa barka da sallah.
5: So kamar a sauran kasashen musulmi na duniya, jamhuriyar Niger ma na gudanar da shagulgulan bikin sallah, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton Chima Ila Isufu.
6: Bikin na babbar sallah ko sallar nama ko talayya da ake yi yau kinnan Laraba 27 ga watan Mayu da muke ciki na daya daga cikin muhimman bukukuwan addini a ƙasar ta Jamhuriyar Niger da ke nuna biyayya ga Allah subhanahu wataala ta hanyar ayyadaddun ibadu. A Jamhuriyar ta Niger dai Majalisar Musulunci ta ƙasar ce cikin wata sanarwa ta tabbatar da wannan rana da cewa Niger ta bi sahun ƙasashen musulmi wajen gudanar da wannan rana mai alfarma. Ɗan ƙasar sun kuma nuna jin daɗi da godiya ga Allah da ya guda musu wannan rana kamar yadda alƙalla ke cewa.
7: To alhamdulillahi Allah abun godiya, Allah ya kawo mu da rai da lahiya da aminci saboda duba da wasu ba su samu ganin wannan rana ba, mu sai mu Allah godiya. Ba yan wa'ancan makai ba lokacin su ne yayi, Allah ya ji kansu da gafara da rahama, sannan kuma da muka araye ni da ubangiji Allah ya kawo mu wasu shekaru masu yawa masu albarka linkin bulink muna ma al'ummar duniya musulmai da barka da sallah. Allah ya karba mu, Allah ya yafe mu.
6: Abu na farko na ranar ga musulmi shine halartar sallar Idi da ake yi a manyan masallatai tare da gudanar da addu'o'in gama gari. A wannan safiya an gudanar da sallar Idi babbar sallar a lokacin ƙasar ta Jamhuriyar Niger, sallar da manyan limamai suka jagoranta a masallatai daban-daban.
8: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
6: Majalisar Musulunci ta ƙasar ta kuma miƙa saƙon taya murna ga daukacin al'umma musulmi na ƙasa da na duniya baki ɗaya, tare da yin kira ga daukacin al'ummar musulman maza da mata da su ƙara himmatuwa wajen addu'o'i da karatun Qur'ani mai tsarki domin samun zaman lahiya, tsaro da haɗin kan al'umma a ƙasar da kuma taimakon juna. Kiran da Malam Sama'ila na da magaram ya shaddada yana cewa
9: sallah alhamdulillah Idi masha Allah, Idi yayi kyau, jama'a kowa ya zo. Kuma abin da nake roƙo da ƴan ƙasa musulmi da malamai da almajirai wa ƙasa tamu ban mu da mafita sai addu'a, mu dage addu'a shugabanninmu Allah kare su, jami'an tsaron mu su ma Allah kare su, Allah kiyaye, Allah maimaita mana, Allah amsa mana.
6: Sai dai a nashi bangare Babaye Lefe damuwa ya nuna kan masu zirga-zirga da ababen hawa a wannan rana ta sallah, da fatan ganin an gudanar da shagulgulan sallar lafiya.
10: Allah sa mun yi sallah cikin sa'a. Ta wannan dama za mu yi jan hankali ga masu ababen hawa musamman ma babura da motoci da a guji tukin ganganci don kaucewa yawan haɗura, musamman ma don kare lahiyarmu da yaranmu. Muna yi wa al'umma musulmi barka da sallah. Ubangiji Allah maimaita mana tabaɗin baɗaɗa.
6: Al'ummar Niger na gudanar da bukukuwan sallar tabana a cikin wani yanayi na tattalin arziki na musamman tsakanin hawa-hawar farashin kayayyaki da hawa-hawar farashin raguna. Hakan ya sa iyalai da dama ba su samu damar gabatar da wannan ibada ta layya ba, kamar yadda Malam Hamisu wani magidanci ya kuka yana cewa.
11: Sallah sai dai a ce an gode ma Allah saboda wanga tsadar rayuwa da ake ciki. Kowa gani cikin halin da aka yi sallar, duk abubuwan da ya kamata a yi sai dai a hankali, tun da kun gani ragunan da ya kamata a saye har yau ma da saye duka tare gari su, ba wanda aka baka kuri ma baka ma san inda zaka taya ba, kuma ga shi mutane suna cikin halin kaka niki. Wallahi sai dai a ce an gode ma Allah.
6: Sai dai shi Mahmala Awal na kasuwar daren da magaram addu'a yayi ga waɗanda ba su samu damar gabatar da layya ba a wannan shekara yana cewa
12: alhamdulillahi za a ce wannan shekara dai ta zo da wani yanayi wanda Allah Ubangiji bai sa sun samu sun yi layya ba. Allah Ubangiji ya bada hakuri kuma ya tara mu cikin layya, mu da muka yi Allah Ubangiji ya amsa mana, Allah Ubangiji ya maimaita mana. Ina addu'a ga kasashenmu na Afirka musamman Niger da Najeriya, Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lahiya.
6: Ko da yake Hajiya Karima cewa ta yi a ɓangaren ta komai ya je daidai, ta yi sallah cikin wadata da annashuwa.
13: Alhamdulillah gaskiya sallah ne dai na yi lahiya lau, kuma na ji daɗi sosai gaskiya, na samu na tambayi gafara sosai ga 'yan uwa da amna arziki da makwabta, duk dai yawanci abinda aka ce ayi murna ka yi nuna jin daɗinka ka sa kaya mai kyau ko sabi ko kuma wankake. Alhamdulillah Allah ya hore mun samu mun yi wannan sirri mu ce shi alhamdulillah. Ubangiji Allah ya gwada mana baɗin baɗaɗa, ko da yake wani baɗin ba za mu gani ba, haka ne in ka ga wani sallah wani ba za ka gan shi ba.
6: Duk da halin da ake ciki yanayin zamantakewa dai ya kasance cikin godiya, inda a jamhuriyar Nijar aka fi mai da